0: Bible na da hono so yi bɔne miensa na se wo yi bɔne fa che firi mu a enye yi
1: no kasam
0: Jesus no patire wo kone nyam
1: yes
0: ti wo mu nyekom na awurade ba di age
1: ama wo
0: ti bi ya ma ti na ti na ka jaw se ano bi so lo su bi duro bi Bible na kyo because what is that thing before you ask me
2: 14
0: verse 10 anyo nutlad be tia wacha be
1: nso
0: upia no sha wo ba na ngurade
1: amen
0: babo na anyi nkonya je wa zifo wo a wo fo a
1: tam
0: so tais wo ku kom na de mam e obi a dai dai no obi a wa ha no se ni pa ni o plo na wo ye tne ka
1: so ka
0: what was is no
1: kwasam
0: o nya ketu mu odu
1: se ni pa de
0: se ni pa de ni pa de se efi a wo tim e bia oko oko ya boya ma unuo me
1: otu
0: to idea
1: aguso
0: aguso ishage wule awoso bu ni idea ana awoso ja to idea
1: aguso to manya da bedalu
0: nemum sensio to guso keso ne ne fio ne so bi aketu ya pa ni baba urade se ye ko
1: mo she urade
0: mo she pa
1: je mezim famo
0: mezim famo ho
1: ho de bia
0: se wo tan fu bi jije wa wo de ye ko
1: cha ma urade
0: because Exodus chapter 23 verse 4 to 5 no bible ne kan se mi
2: Exodus 23
0: verse 4 to 5 o kan sai
2: so ko to tan fu na ntwie
0: se wo ko to tan fu na ntwie
2: ana se na furu mu
0: na furu mu
2: so afun kwan ya
0: so afun kwan ya
2: fa ne bre no
0: fa ne bre no
2: se wo hu de okiri wo
0: so wo hu de oti wo
2: na furu mu
0: so shade so shade so
2: e ye na wa mo no
0: se ye na wa mo no
2: sana na one ne nsana no
0: so sai ni pa ne na ntwie no na yamwa no fa
1: mo
2: fa tan fu
0: tan fu ne na ntwie
2: na furu mu
0: na furu mu na yamwa ana to bia fa wona na ntwie
1: ne fa ne bre no na fa na bre
0: tem bia no tem bia no o yakopo fe fo ya bo
1: ni ha som bie
2: e mi ye bi ntio mo ka
1: dabi
0: isake urade
1: amen
0: ana ma we ma we bo ne nche
2: o ki ra
0: pa nya che wo zo aye mo
1: o di kwa aye mo
0: a but the bible be o ko tu fu ni na ntio
2: na
0: fu ni mo
2: kwa
0: ya fu kwa ya
2: sa na one ne nsara
0: so the shiny part
2: fe
0: na mo ano
2: fe na wa mo no
0: fe na wa mo no na bible ne hwehwe se ebrebia ne brebia no ye ne yatemfo betena som dwim
1: no kwasem ebe ye won papa
0: tieni ye pa ko se me si na
1: pen
0: pesa ta in verses 29 na aha david nkunim die
1: o se

0: obia so oye su tie no okwa anim wa blabom bebere
1: mu
0: bebere
1: na mo so
0: mo ko si ka yo no da uri na tie beti be e kwa fo amle ki wa da kam ko da osa sa sa sa obokwa ko si didi to e ho na bo tie mi ru na nkwa la mbo no wo mu tiri o ke ya o ti me ya ku didi no le ko ni so galenum tom tom tom tom tom tom na wudi ya say yes say kola ki tin tin ki na wudi tuku mu uria o fo boyfriend o fo ni nim emie
1: 52
0: if say una
1: waso che bread 20
0: atay na bala o fo boyfriend o fo ni nim
1: Nebuchadnezzar.
0: Bible one so one more by no more.

0: Oba bi tume wo bosom miensa no akoto akora na maema no ni tira bu bei odi ni kura bosom so ya akora mbuko akora men wakoko di osi Oba bi tume wo bosom miensa no akoto akora na maema no ni tira bu bei odi ni kura bosom so ya akora mbuko akora men wakoko di osi tie fa utwe mu ana bo akoko di manti
1: ha protect you
0: ba ta tuni tuni me kam na tie ni ye o hima Esther wode ne kra to ho ma busua no sister se wudu masa wode wo ka to ho ma na na
1: amen
0: sane ni kwese nti bobo fo okunu beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu agie wi apepem de asie wi mama na wo ne ya tama kosua ne ya ko penkra dokro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya jima kwa twitwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne koma ne nte wo koma de ma ne woro okunu na wi ba madwum ya nkyere na wi sa I said abibwa e fun ba susu ma ba ku
1: se ye beto eduani ya se nta die
0: Genesis 27 verse 1 se ba ma wan ko sha oba papa ne se ko sha oba bi ti se ifua efe efe oh so see you no f what ti bi dey oba bo ni bo ho a adom me twa bi afre and the tuma o change of a good yama of a me of samame o ke ni nyina eyi asen to hallelujah eyi asen to makeke o oba ba wo ma pa oba be sha no ho no ma wo sha sia se wu yi a 12:30 anadwo eyi e be gba no pa 8 na wo da so e yo pa ko
1: Hallelujah.
0: Amen. Remember baby no hwehwe tia. Baby made bubura, bubura, bubura, bubura, bubura. Genesis 12 verse 1.
1: It if you ask Job is Isaac in Shira.
0: Is that God?
1: Amen. Na Isaac
0: yan kwa hwo ba boni bi. E wo Genesis 27:7.
1: Na
0: Hallelujah. Na che say no a. Ni yekru.
1: Ma ofra iso se.
0: No ofra
1: chen se.
0: Me ba
1: na oje so se.
0: Ahwe mo se. Ba kokura.
1: Na mi mi da
0: we fi se. Ahwe me ba.
1: Se die.
0: Ha? Eh eh
1: kotoku o.
0: Mhm.
1: Na mure nta kope han.
0: Me aha na mpre mi.
1: Na na abi an.
0: Hallelujah. Na ma mi ya na di ne se die
1: me pre mi. Na mi
0: ni. Na mi ni.
1: Me kra
0: ina nya die.

0: sai gidi onimo koro se de waye mu ne
1: obelema
0: obelema
1: na kuma ma ne ho
0: se kuma ma to o pata no nti
1: abida
0: me kire ne se miala ne miala wo yakopo wo dodo o kire wo chade 1812 o sai
1: gidi onimo koro se de waye mu ne obelema
0: obelema
1: na kuma ma ne ho
0: se kuma ma to o pata no nti
1: abida
0: me kire ne se miala ne miala wo yakopo bodi no mosi biala
1: eh
0: ni pa de se ni ahan tan ni ahoma so nti wo kasa se miala ne miala to aso
1: wase
0: aha
1: dia ose yanim ni
0: se dia ose yanim ni se
1: obelema akoma wa ne hoso
0: ni pa na koma ma ne hoso
1: na dia dia ni nyama ni mu
0: na dia dia ni nyama
1: ni ahobrase
0: oh lord jesus bo te ba dia ni nyama mumia oso ko anim a obu ani ni dia ni ahobrase dia mama ni firi wa bra bo mu ja
1: sa
0: mama ni firi wa bra bo mu ja na dia ni na bibi fo ko twi ba yulo du se be ye finance minister om tine tine san kasi gugu dan ka fanu no kan so na san kasi kan akaw de papi ni ai ko de lo so ba tine mu da obu ani ahobrase kana fo se be sho be bia gana sika nyina no be hweso betumi achimo en ho ase awurade ma to aso first chapter 15 verse 7
1: asadi suru
0: ti ba se awurade
1: eni nya ne
0: eni nya se
1: pasia
0: pasia
1: di eni mo nyama ni
0: babo sa on da se the lord bia we di aso ne nya na so enti kaza ko e kai bo mi na ho sa na me pentam na mako tie obi na so mi na m so ni pa oh me ya sorry oh we di me ta che mo na tati mo na hwa kwam klase fo am so o fe na church mi abrasa ko pa ba de so na ba on ba blend ta
1: ama on
0: ba eni na ba si ani so ba sia mi na ye di asem kura to so a e ye wo kura ni ba hu
1: yes
0: ah akura we di e che di osi bra no wase mi susu so ye na so no we ah on blase ni obu anti mi pa susu bo ne ma uta
1: na o si
0: a han tan ti wa ya obi a ba to akura bo ye
1: onu a
0: o si
1: isu ba ya no
0: blend ye we na no je so but akura we ti no but ba bo si an kan no wa to wo so that was why was say
1: na
0: na nya sa ti na ti je ni nya